0: Dihere gomaro bipangizda.
1: Kardeş, bahar nake? Da kadaha ki çay alwuzda jizizo kamen bidizda. Lihayet zaroka habe. Waka tayaro nake neşne kadahi bigaza. Alwuzda.